ak ala ti alam ji Petrus tulan pat akoy basa joji atang jo telo nuni dahun surat Tuhan awin anan awin Kristus uga kate alam batong na sayuna ikam nganan ikam dahin kenap alang nunan lahu awin hihi alang uga kate alam batong na o ngeta mansala awin anan sayu urip kam alang laan mangkam murip alam batong ngio kiwa kelunan di ngio kenap Allah udang na alang menuna di awan kam na hadui alang ngio kenap kelunan alang ampayan jam Allah dahin alang murip alam barik alang meran dahin ngiwa kelalau te ata agun kelalek petulung paandui dahin ngetalau hudok lahu nunan dahun surat Tuhan dalang akbasa mantelo panak paharin lebi ani aku iseng geriji tema alang antelo pia pia pelamana lebi ani hati nangak man hadui salah pelamana lebi ani hati nangak man hadui salah.